0: Iningaman ba na rin yung
1: mga mo? Ito,
2: ito, ito, ito, ito, ito,
3: kasar!
1: Nalurak ko!
4: Iningaman na tayo!

0: Niti.
1: Kaya yun yung hambre na nito.
0: Ay, kami. Kaliyawo.
2: Sakanya jadi kena. Salam. Pulang kita doa musuh kini dah.